0: Allah joriyani
1: tangarne yes
2: o ngo
1: to bana do gaya
2: babal nam bana si pur gure le kriya ni ai shuma ba ai do bal tan lai angal ya yam je do ele ngani ngo ai le ga to le ko lai angal lai ka yimi do ba sa go ngani ai ya yim ko lai to ni kin du

Rabu Shaka,

Let's go.

Subati, one of the Subati and Carnegie.

0: ilaveno ngoba ke pojemiji yemiji yep. Ah, kana kete ni mamurua o tiyem poret ah deye tika sujini ronge na agoli ah jemiji yual.
1: Yes.
0: Kana kani imiyo kama niyobo alami imiyo loso tabok.
1: Jo.
0: Arasho limi. O tiyem poreti mato kina alas maje idugini majingana.
1: Kabisa.
0: Amo ne arabi kola.
1: Eh.
0: Ano mo ray ka kung ano ka na yez oras lalo yez.
1: Yes.
0: Kaya to siya sa ba ni problem yez di na lalo marun siya na ano to.
1: Yes.
0: Na kuya yez na yez raja oras to yez na yez amar bumag na to amar na yez yo.
1: Sure.
0: Kaya yung mo siya na amar oras to yez na lalo.
2: Ambassador Julius Ole Kereto. Ili mo siya yez na to kung ano yez raja. Nyenki gwana ke byoto ne muruwe gwana ne jenyi zoma ngure ni kias amugegara kwenye mali ne meta nko nabu te sau sau na lolonga ne so lahi ore nyiro shole Kenya mete ne meti ne gre ne ita to ngana kanaki
1: en kaka nyama hiya na FM
2: bayi na FM hello
3: la waye ni
1: wo
3: da soba
1: ibo ling
3: dame robi
1: number 1 kabisa mikia te nyamali ingishia tukul
3: desi nyongoba mele nyamali kijaba kena kijia nkoba kake juru maro sana mbikita wena renjan
1: ndio
3: lene ishikuwa rarila waruko lengi gwena wala auma nele
1: yes
3: kore ntoki na mbiki ngasadu na ya leda mbiki ustrika libejo kaki atizara remesha umuyu ustaldo kani Saya pernah nak sama ya, waktu kita dikira ni mereka wonyo. Ini dah golos yo.
1: Yes.
3: Orang yang sekarang lima, yo golos ni murua. Sama ya, berada lima yang itu kena rajin, tak buat naro ni jera nara narna dan ada sama dekum naro ni jera utuh. Ni orang ni golos ni yang kop, atoni gua nara aja kaya golos yang ada.
1: Yes.
3: Eninga sana na serikali sinik agamare jo ore ntoki na ragira dwa de mifati ya kwa nkishu nike mbunga nkai pokin nike ngada kira kumini
1: yes
3: na irabayi ni waishala imi
2: asholim orbalozi ole kauma

0: Boy magi engarini na isula. Engarini na diemion wengorona. Engarini nemelimuno yuta newang na oruna isula ngilani. Kirumsa na isula ereroro.
1: Good morning, class.
2: Good morning, teacher.
1: Indi papa wakin homework inyi?
2: Yes, teacher.
1: Eh, utuna papa wakin mbuku inyi. Ena jokiru ya uwe mbuku ino yene sula?
3: Aruri hine ena iti yang.
1: Todua reki siye bada e class.
3: Yes, teacher.
0: Ure rara na isula, negera isinano. Engerai nagera rara, nere uranda munuro ling. Kanyo sana gera iranyamal.
3: Kanyo sana ajoyor malimu ibaade darasa. Maisi waruli hine nanagira ima. Wakire najali hii, nila aligiru kulio malimuni. Maite waruli hii, kanyo waruendo unaligi.
1: Nisula, tusujuaki.
4: Deski, deski doi. Ini ngiro yelo ngusila nisula, kari rena nemisuja. Arashu, ama, anayangare di imera rengangenye.
1: Jengkeri di sana sulung aku.
4: Akhirnya dia mau nina, nina, nina.
0: Oreh pego ke bayi na sula ini ringkulie, nedola jo king ore rabogen, negera ay ngom ngom. Embay na iranyama loling, ejorana keninye egoresai. Iranyama la na sula nena, negu mejingaruan kulie. Nening and Corona.

0: na yai kanyo sado yas achafu angela ni ne maize wa dinga darasa ne maize wa shugo binu yang ati ungi mera nguruna na banyi kanyo bana nwe girage guna asajino
1: Eronita na isula anunwagino kona tefens esuhul. Esherira, negira iruriege wan. Inyale, enkilenye.
2: Na isula roi, kanyia zira biru shuko darasa na shomorodo nguliege rapokin.
0: Maidi mnanua shomo darasa.
2: Kanyo,
0: maningire sidai. Shoma geye darasa, tunga yue ginanu.
2: Mala imwe imwe ipi. Tolige ya jakanyi shida, ashwala iburuguru mwalimwe.
0: Woi, arasa ya. Miki mboro ya kwa malimui. Kali kikake, miliki ya gelika irungani.
2: Maliki lika irungani pi.
0: Ora baba hiki nisugul December, na yokinto iwe ini last mapa amurati. Na yokini nche, ejire nema yuna amurati, nema iruya ishalo sugul. Ore renkara ki, na nyore nkisoma, na rene itua iruga na ye uto iwe ini, na mera ilaka irungani la ya sugul. Nibidi na hake vya iru anena yu. Na imendo ina moo lengte nkishu yai. Ena mayu ni nyeni rasile gairu ngani.
2: Oye, polo lengne sula.
0: Eji, na aramatiti yang. Na ireru aninga na kaishi uo. Oma ireru doi ni nyaret yeyo aramatishoti yang. Kumbe, kera indogi na rejingo sesin. Kage, irua imagi nyeli gairu ngani.
2: Kanyo ina?
0: Ore kulingana wengi suma na shwarira yore sugul. Na kajyo infection inana atijinga. Amore ntomonok na arumurata. Niru wabai suja irobiraki. Nebula ina infection. Wari rara megure ara break ea itoki. Era acho ake kweri tapo wakisa.
2: Oh no. Nia kuna pia girendo ya imagiredera sajungu.
0: Oh. Kumpi inabare na lorwe ni ringu liekera. Niteruwe ngomi ngomne kweni.
2: Indata.
0: Maila umurado ya mu. Enkufrune napi. Nemegure na nayuna loru sugul. Pi.
2: Kule olengi na isu lato kune ningira ima. Kage majei kire tinile ingwa sugul. Uro lunga nikitok, liamini, nila inosagi, nigireti.
0: Na kesipa, kala inosagi ormalimu ilangile English amuka dolo shi ajoge ni nguyo olengi. Asho olengi amugira retu.
2: Karibu olengi churu era ina isu la.
1: Erabolo genyana esulaltao, neno saki enjurete nye nenanagira ima. Ore esujuina, nela angamaa urumalimu ile nye, nelo ilo malimui ainguragi iretoto naishia ebiorisho. Nebagi na esula neishu, nishugogino sugul aisuma oguliegara, nishugogino enkwinia enkuru genye. Neshiba anapake, ore rara na esula, nemanare sugul airengen kuliegara barisho na yao emuratare entiro.

0: Asholeng MC Silo telo sungole jo pili pili miyolo renja o shumare tabe kona sa yang kakenya teatro yang kakenya ma yen pukyo lange Jumatatu era baye Jumasa ramanare mezo show so one enter de kenye bwidare ntia masi utere mura lenka bale mako dimon ole kisemi
1: tene bona no PK le leo na show saita kweni
0: ne graju ndepo kene ta sidanto lu boto 40 to 40 ngolonge Juma nne in fact no laba ngeju
1: Olaba ngeju
0: Olaba leo du
1: yes
0: September tana galo du abelino kita diari kage miyolo ni diari nje serkali
1: ndio kawara gani nyeyo
0: ngai
1: kita diari
0: ni nada mata yungi jaba jo ngor tadi alaba bo ke
1: le ga di ne ruyo kabisa
0: alaba bo
1: ke e ke robbe ni nyamba ke
0: chapa liye ngi jaba alaba
1: ya
0: nyama bana jani te kleng ki jaba ntata na bat
1: eh man mere na du ni ushon ko lombe nesha ruya ushu ki yungi
0: ngi ushu eh
1: mna kata na du sidam nyo
0: kasapa
1: sidam ni sia ndo yango
0: yes
1: enter ke wan kalifu do subu gune no satata tonka gitie yo la jo ro shitana na peno ne di subu gune meo ni ko lote bene
0: Urbane lenyo.
1: Loro bien. Edia ke cash mali adage. Yes. Yola jare na shere mbali mbali ya ne duri ya manyanga ngeju. Ya wada galo ngana mkuti keshi ya narangureta. Ya ne rae na naji housewarming.
0: Housewarming, yes.
1: Uli yankaji. Ya wada galo ngana kadaga mbasha. Ya ne rae ya nasi ya yomboro.
0: Yes.
1: Ya unia takiru pia.
0: Etia kanto kina ya wani.
1: Niro gindi ya raole njuhita atampaka juna sana nana subuhu nije ne birthday graduation. Ya unia kanto kiti. Eti apa ya nobo.
0: Nobo.
1: Te county najo ene Transoia.
0: Transoia.
1: Ya naidone na tembea.
0: Ena tembea
1: jo. Oh yes. Nangamo ashenera esia yanga potete nyumbani. Na edu alaba.
0: Esia yanga potete.
1: Yes.
0: Na edu alaba.
1: Edu alaba. Aya dawadi.
0: Oh.
1: Kila jori sikuizi yanga potete na topa sininye digital.
0: Yata.
1: Ni maelewano. Fak penu shida yanga potete na yanga potete cash. Kuri yanga potete ni ndugu naji lipa mdogo mdogo.
0: Pili dimpo lipoli.
1: Down payment.
0: Na yaka luwana wakaro biya nipo.
1: Ila gini ni wana natito. Mwishia kiki shule ya orma saike ya. Ndugu ya usi juu kalifu nipo. Walashi. Juu kalifu nipo. Wari kite
0: gisi kulo
1: masa. Ining. Ndugu iti nijo nena. Ndugu iti nijo nena. Ndugu iti nijo nena. Ndugu iti nijo nena. Ndugu iti nijo nena. Ngiti ni siana na jiru na rumbo kan
0: ngejo
1: na gane mano ndo ngani na lagayo kona lifu ni 100 ne ya rumira ngiti ni ne ngarai
0: ho
1: na gishuru ndo na kama sai pili pa mudogo mudogo
0: mudogo mudogo
1: is allowed
0: ke yulo yabaka ajoke ko luchumi
1: yes ni asna basi nyele pa yeli pa mudogo mudogo ndo ngana ko boishi nditenye pa ke bunu ko lolewa abunu ala kesho
0: yes
1: olabra na na bunya dongari ne ko ni di ka bisa ne jingi ngang o me baka ngarin da bo am yolo na yeni runa sia ne na nyi ma ka yo ngolo e shoro ni ro biya ni ire ja ba ora na ri ro na 1200 e ngoito ire ja ba ke yo ni e suri aka ku ya la nyaba 1100
0: e ngoito
1: ire ja ba ke yo na sarol dangi le ngare lo ngali funi 60
0: bonga
1: e ngoito e shoro ni ro biya ni aga emel ngana ke melango merci
0: Meresile.
1: Meresile.
0: Ehe.
1: Mwana juru masaya rala angishua marala. Kajama angishua ngeanda.
0: Rala mpaka.
1: Nuhinae ninkeje. Ya. Yani nuhi final.
0: Yes. Nagaya ninkeje metu mkira hala.
1: Yes.
0: Ae. Ure vipangu mkile.
1: Yes.
0: Paina kati alare mshumida.
1: Yes. Ure raina nani nye final payment. Dugu yangu rabi bulu ngana. Napa ashikiru mwenye mani yunga. Kia wali.
0: Engang.
1: Yes.
0: Enaduna olaga mali.
1: Yes.
0: Orola
1: dura sata.
0: Nilo.
1: Niri orgos.
0: Kikwino. Ola doa yagini mali?
1: Yes.
0: Ehe.
1: Wada yanda sir.
0: Nina?
1: Ni abduct. Abduction.
0: Aya.
1: Abi gengari naini ene yuge humugia rumayulu tia tengkotrug intim. Tinako baki.
0: Aya sima.
1: Yes.
0: Ehe.
1: Nea isi ina.
0: Hmm.
1: Kajun nyan wabana yuli ni jure bena shumayulu.
0: Kwa kwa bena yuru manya wani?
1: Nea lopa bena.
0: Kwak?
1: La doru nganara.
0: Kikwino.
1: Amwana nasa ino satata subuhu ngeranda haji 1100, 1200, 1500 kiti ya isa njaruma nyamanine. E kendeta konde. Sawa.
0: Wara kethipa minapa ashiki
1: anga. Kwanza robi yari na ya unikash. Merage yu lakaju aki ya mungu ya naji ya kiti kwa nata.
0: Miara badi.
1: We.
0: Kei wahini kingenu. Kikwino.
2: Lelo siru wa sabu boleng tolo shondo lo sayen lol kiloroka enkomono Erema Fest 2026. Kitirwele siru wa lengkomono ndarikinito mwini unio bo olapa le isieta metabaiki ntarikini ong'uan olapa lioudo nkolong'i ong'uan naibelekenye nkishu ino eimu eseremare enkomono tenebo enkiteng'ena osirat le bibilia ira olarikoni le kanisa olaasani le biashara elelero ashu ormarei pookin osirua ele limiyieu nikigiro ore Rema Fest 2026 naitum live te K24 TV tenebo K24 Plus your hookup le Jutia Entertainment etumoyu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumoyu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store ore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingini tomoni uniyake kiyake Safaricom.

0: Leshao, wala sigo lejon tamani na bihona sa yanga kenya tiatu yanga kenya main. Kikiraju kwa masela mfogen mel siri na tolubo tofoti tofoti na agaratu mingiti sheni, ema yin FM.
1: Yanga kenya main FM.
2: Ndi amasya.
0: Uwe.
2: Ibo leng.
0: Ibo leng yanga kenya.
2: Ora, usa iragweni.
1: Arana mingiro kino kabisa.
2: Yemifara na rolo yimirini.
1: Karibu.
2: Tava la matiume la siri na olo.
1: Eh.
2: Arwa yala la nyugweni.
1: Mhm.
2: Ngerai ni iba nga dabo tuhu.
1: Yes.
2: Nga wani le mura bogen.
1: Mm-hmm.
2: Wani nila nanyo.
1: Mm-hmm.
2: Wando yu ama yosene rikiro sabaru.
1: Yes.
2: Na jegi bogen nga ganyo sude mama sude yu mama rubene ro rikiru.
1: Mm-hmm.
2: Na jegi na bogen nga seri ya nana.
1: Asholing.
2: Wanda iri ngi besen.
1: Thank you.
2: Aye.
0: Asholing. Jogi bogen nga seri ya nana.
1: Enka kenye maa iya nefem.
3: Bala meni.
1: Wee.
3: Ibo
1: oleng.
3: Odo ni hale lugang.
0: Nelle, ola gi den kisi agora na tuñ.
3: Na gi ram poko.
0: Ne ga eh te garai poi.
3: Ah, ebe agi na lugor mu yala langa na sambe da fedi.
0: Oi, ki shuna yo gi.
1: Te garai. E jangu sire jumo le mito gi te pe mito gi te bol do ngani. Ai tra ku mo mo.
3: Ma ga da da tuma.
1: Yeah.
3: Ai, ama do yo da gwe na da na mu yani bla ni na ga tuma da ye.
1: Ke balla ro ina ga do le nyaro ni ta ni wei.

0: Ndiwae keji Elia Karbolo Enkaina ola itoria ni nara ereto tai Good morning walaini mwani suba olen Suba atakwenya Na sirika jora bioto Ila suba roleng Tikuipa kena bende ndite kuna sayanga kenya Na joki ta karibu sana roi Oramati leno londo hii ejuma ene Antariki nabo ola pali udo Kinjaka jana she Tengara ke laba ngejuku Kinjaka jana she Tengara ke ereto enye Kinjaka jana she Tengara ke ninyobunga yone rupo Talaba ngule oluso yelesiet Nyengu jisianga ya nashere angara ke Enyakola ini mundi edaba uyok Elapa leudo Elapa sida yelo leng Wajabu joko la dhuri ya ni Niko mwusi angka ipo elapa leudo Meronyo la yok Kyo mwun angka ipo elapa leudo Meronyo la masang Kyo mwun angka ipo elapa leudo Nenyo rungkerang Kyo mwun angka ipo elapa leudo Nyako elapa lepuan Nyako elapa lerasa roto Limikitu milimeta ra olaba si obolo nchomitang pokin dikinjo angaya nashe telapa ngeju good morning na jogi na karibu sana sana toramati tenolo nikiti ejuma ene na enkolonga na sida yuri ngaja yang tariki ngeju durarana olaba ngeju kele entariki aduwaya pindi kiti nore yoro duwa na olong wale wibwa kena bende niti iwa kena ya engeziri shara amat ila jibwa dudamu ya ajo olaba ngeju yuri janga duo Ninda bo bankai ele bere do majo kimunga ngai ngai na mbaka ngai wala balo ele dwara ola ini ngon irudamu ye ambaye na jina kakai na joki rasa na ngai yenki asida yole ngi shiyang tengi shiyai rasa ngai engi asida yi tengi shino na na pe kiti pokin ela pa ngi juli kiti leudo ka jangar na yola shilengere na jibai sabo wole ngi norota ayroki sida yanga na ngane robi robi kiasi Yerobi ya kaya ya kijaba kisi ni nye Hajo na asina no Nika jaganga ya na shepi Amore nyonata nye na unu Na kebi kuwa ndarasi Na kebi ni nye enkai Ena ke Kebi ni nye olaituri ya ni Ena ke Kebi ni nye ujora lang subat Ena ke Kebi kwa olaribu ni lang Ena ke Kebi kwa olautoro ni lang Po kiri shata Po kisa Po kio long Po kiwiki Po kiapa Poki ari. Prakaya enkara pokna bene ninchu tayo lajo ninye olariponi lang po kirishara. Maria mara nebo mpaka roi ola iningo ni nebaya sa nane endama ay narisharo shi kiyambulek tiatua oramati. Karibu sana maja amati nebo. Tekona salibu wale Facebook kama kawaida. Dasno nishake baye kama kawaida shomo Facebook kang. Maja FM 100.7 shomo ina page. Like shomo ina page. Tipo kanwana kuhuman. Shomo ina page ishare basi nikitumono na osnande tena wite ngide sheni na asina na nare na asola ini mwun karibu sana madi ya matenebo mbaka narishara kaji ankarnai walashe lengketeng
1: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
2: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
3: Kuno leliru kilimu niki maginena naibirta eliru olosholema eliru emayan niki jingur kuroto leliru
4: yeah
5: we're ready to mingle
6: until mother
5: wow
6: bro mwambie kitu
7: acha tukupambie ndio kupenda pia
8: niki wewe ni pem
9: ngili bwana na selenge toka nyobe kitara kanyo shida
10: shida ilitokea wapi
9: tena kanyo sasa chai kapona
10: kapona
3: ni dua ya kulienderite amo
9: Kaya
11: ni
9: konstant.
11: Kaya
9: ke
11: poni
9: nami. Kaya bagi no relidia. Nenna serikali elelero

0: Asho le medisi me dulo singole do yi ojo dulo le nye Daba yi yolo singole sa ungwana ya mbada kanito yola ni ngwani ora tomono na udo Kikira na kabudu kwa atakona sa yi na jide joro le langkai na nake nye Mugu do yi urikire mpe langkai ipinabo Yani urikire mpe langkai amatu enye ipinabo Niki tosye lelo sirat watine weji Nijo sirali yare esi ya yola zuri ya ntenchepaji Esi ya ya ola itoli ya ni tenchepaji Uwe urudu kwa alinyeto sinkolio Kwa sirali okuni Enda yolo nchere Olazuria ni nyankai Olazuria ni Enda yolo nchere Olazuria ni nyankai Ninyura bera yok Nikira yok ili nyanak Enda yolo nchere Olazuria ni nyankai Ninyura bera yok Nikira siyok nyo Ili nyanak Kira yok ulungana ili nyanak Nkera enkirita Enye Yani kira nta ili nyanak Nini musa osara adi yungwan Eh muruncho mire nyanak Njoye na she Endi jingkuli ili nyanak Tengi sisa, enjo wani nyana she, nisi sisi, enkarna enye. Amen. Mara yolobo gini nchere, ola itulia ni ninyanka yang, ninyuto wabira yuk. Nigira yuk ile nyanak. Kira yuk ilungana ile nyanak. Nkera enkirita enye. Nia waka ama amukira enkirita enye. Nigira enkira enkai. Nigira ile nyanak. Kanywa narepe ikias. Na nchere ji, peke murgori yeti le nyanak kinjoye anashe niki jirgori yeti le nyanak tengi sisa niki yi murgori yeti le nyanak kigire yi sisa nkarna enye hai maana yaga ajo wala bakiti dara wala yini ngoni leo udo endari kiduo nabu nena rana abe kinjanga yi anashe nena rana abe ye kinjanga yi ashe amerira yok kiranda rengirirenye nda bagi yoke lari Nigin do gya joge ashe amagiribi yok amay debele. Nigin do gya joge ashe amagiribi yok amay dollari. Nigin do gya joge ashe amagiribi yok amara ngamule kai. Nigin ngamule le kai. Nigin ngamule kai. Nigin ngamule kai. Nigin ngamule kai. Tangara ki o kira le nyanak. Ore ni nyane nga yang. Nigira ngera engirrenye. Kanyo ni nyire yok ama amun nyoribi yok, nyishobi yok, nyogole yok, nyidime yok, nyawra yok. Kanyo do yi Ninye yiwa nkaide yok Eji Peke ye makere gudye le nyanak Meta ore kipu Ore kirak Ore kirwani Ore kida Nige sis Naruga yiwa nkai Peke nje anashe po kiri ishara Peke jake Nkai na rasa po kiri ishara Peke jake Ninyo romiro yo po kiri ishara Peke jake Ninyo shobo yo po Naruga yiwa nkaide yok Kee mwgo le nyanak Kee arengi sisa Kee minjo minda nyanak Por kirembele anashe Naruya yu nyankaire yu kala nini nguni. Meyiri yankaire yu kiduo saabure yu. Ha. Enki senyake ninyo yu. Kaina na yu kisingali yankai yu sinkankai. Ure bogeri shata. Ure anake. Ure danka kenya. Ure renteipa. Tadamo sole tulien. Tadamo tiyake. Ashe. Amo. Yankai yang. Nikira yu kila nyanak. Nikira nkera. Enki sisa. Enye.
1: Maya yen FM. Mayan FM na bom point na vishana eni ni kuzo yuk naro county tenu Mayan FM Mayan FM na bom point ile esumiso yuk Kajiado County

0: Ora mati ibedare olashe lengiteng simel ole sentero.
1: Mayen FM classified.
2: Ola ire moni neneng kairi shata eare enkire morena tabawam. Iterete ne peire misho nenke suenda tembore ye. Nenana Kenya Seed Company ibungagino Osimlo Seeds negi agi mpeku sidai na ita yuenda tembore ye. Ure ane analimula riaglolo ingangele Kenya Meteorological Department ajugibu ya tumenchanto umuru wanapa sholo shom. Na eneng katana isha nerete nolchampa lino ni unirupaye kukulia daikina apa asham. Kulona arpaye ko isha tenkijabe mkobini nguwa. Tena akurupurge Tu nempeku a DH04 ni un hybrid 517, 513 or 533 to muru ane mipurigelo leng nemesi osubuko neko. Wari to osubuki na empeku a hybrid 614D, 629, 628, 6210 or 6213 na anyore mguluboni wenki jabo subuko. Kera si guliepe un ane empeku emposho, eroskoko o kazuri, empeku enkano, olikempe, ormusung, ngujit o sunflower. Tabaikildu ile Kenya Seed araki agrovets nanyo rigino pembe rembe kuang nila atum embeku nikento berate narishata enkire murim Kenya Seed Company mbegu bora mavuno bora maisha bora
1: Mayen FM classified
3: enke guran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchani etapo kusiligi o akunyele sulak
4: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
3: ebulo sotua ile pagi kulur koryo ne pale pale kiyo
5: remagi sato na mia mashabiki na si wachezaji
3: kikureke wancha zon kamuka kikitenda banana bonga tenki jabe en kiguran nati atwalta ujalan
6: maya
3: en kiguran ne maya ne fema ibojara franga solitei kotata ukulu mijima mosi itarusai setemba ma omedo shusatu monobo entiba
6: Mayan FM
1: ewangan ulu show Mayan
7: kabisa na jari mbara kuna saigira na kaburu kala ini mwenye so mwana ya mataka niwa natikira mwana udo karibu sana richara sida yore negira da jongwa so mwana kore yola ini mwenye tejongo na roi maji ya martenebo na hale kuna sai roi ena a Kenya tejongo bu waro kwenye
8: maji ya nalo
9: wala hile ngire
8: uwe
9: uwe
8: soba vi
9: irasuba
8: arasi da yole ngi
9: ee
8: uwe ba uwe
9: arasi na misida yole
8: ngi ee
9: kino ranga gana sida
8: yole ashe
9: Injanga yamahi.
8: Ase.
9: Nanu mama none rumoti ya.
8: Karibu.
9: Saba la rama iri jungu kula.
8: Ehe.
9: Angas ne iri jungu ya kile hen.
8: Ase.
9: Iri jungu kira ine ya hamera do school.
8: Ehe.
9: Namu kwe bogo none rumoti ya.
8: Ehe.
9: Orpa sele musi se anto no teni be anto mono ne njeki laji.
8: Ehe.
9: Ani sa ngasaru ne iri kira pa sele ya valen.
8: Ko.
9: Angka ngulori kwa di marba.
8: Ehe.
9: Ayo lo do sina je go Maria Maria lashe
8: ngamu
9: lo enra
8: ah so len thank you
7: Maya nalo
10: la jela
7: oye
10: yes yes so len
7: amen amen basta
10: lo basta le ngura
7: karibu sana
10: eh aso jira lo len ka ye ba bisen kita sene len
7: ehe
10: ibi ni Maya na sita ya go
7: ah se
10: eh ri do sibo
7: ehe
10: Yes. Ewa ayi ko holo le bolo dikinte.
7: Ehe.
10: Bolo dikinte sokon.
7: Eh.
10: Ura ka wai dende.
7: Eh.
10: Kangi ko sokon dikinte ko dik.
7: Ehe.
10: Eh, nai dikinte na kani sa yor dire dugi dire bogen.
7: Ah, sholeng.
10: Ajin mai ya mari Allah sholeng.
7: Thank you.
10: Ah, sholeng bari ko sana singala.
7: Ah, sholeng.
10: Aya.
7: Thank you. Maya nalo. Kore iye
8: Ijungo buwaro kuni maja nalo
11: Awahe langre
8: Uwe
11: Soaro ya nana ya nana ya nge juk
8: Soaro yo leng nala ba nge juk
11: Iye nala ba nge juk leo ulera bale yo angkaire sita yebe nge sokol
8: Iye si age
11: Iye Emmanuel dembu yangkat
8: Karibu sana Emmanuel
11: Iye Allah rado marba ulo so ngan
8: Ehe
11: Meire maria narra baga ser Baga ser reme gine li yo
8: Yes si
11: Allah marba nangan dago bagi
8: Iye
11: Kusimara
8: sosrawan. Eh.
11: Imrisile me robale ne yorone jan raserwa.
8: Eh.
11: Ole le boy.
8: Ho.
11: Ole mi age.
8: Eh.
11: Omanya so landwa ri obe gire beula.
8: Ho.
11: Oma madibo.
8: Ho.
11: Omurunga rembole yo dohana na segera. Nande ngora mari mari Allah helangere.
8: Eh.
11: Mira jana raga sosrawan mi liga magawaida.
8: Ya si.
11: amal ya nedu
8: ah sho leng Emmanuel
11: ayala senengre
8: ah sho leng
7: kabisa ke jide Emmanuel tempo ya sho leng ko re yorai ningon ko re yende jungo bo waro ko ni mayan allo
12: allo mayan
7: yes so baro yo leng olo wasa
12: ayde le yasa na bi singre ni
7: karibu
12: padre padre mun na sai re gena de go
7: ah she
12: padre ba lagda na bo ko la ni re
7: eh eh I'm going to go to the house.
13: Mayan FM enininge to yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai nabo obointi nabishana kitiolende enosain keshwe
14: Mayan FM
13: kiti isiolo inange saiti kitam onwan tongolongi nabishana itum siyota center 1 melelo isinya oltinga mashuru magadi Mayan FM kibore enkiwanja tumbelian ereteti kabune sikawa kilutori irmeshu kilagule eniningito Mayan FM notenchipai wenkwinye sabuti ato Mayan FM ngorokyo lomon osingolidini sidan likishoroltao intiringayu tiadwengiri sheni nambari nabo Mayan FM.

0: Yankara yor masa ni kabisa na jeri mbara kona sayi gira kabu na adukwa ya alo ini mwende anara shiada so mwanto ina yamara kanyo aratumono ni opishana kwa na hiyo yete jongo Mariam Matinebo.
1: Mariam, hello?
2: Hello, no, Mariam.
1: Yes?
2: Suma oleng.
1: Suma vi?
2: Kedara yandama.
1: Sida yankaga nyayo oleng.
2: Ayara.
1: Ameron dudu ako dama.
2: Oh, kana dare de kanya lase.
1: Sasa roshi ako dama.
2: Eh,
1: lejevi.
2: Abi aku rodi jandama.
1: Ebi.
2: Ai mara la sura da jamali bi.
1: Eh.
2: Ibe da do sunya mai.
1: Ah eh.
2: Ma mama ra me sagro ndo nyu.
1: Ke ja ndo nyu do rara.
2: E ke sura da ra ndo nyu bi.
1: Ero ndo bolal do ka.
2: Ah ero ndo da ri ba bonga kai bangi rara ka sala yala mari hala nya shangai.
1: Eh eh.
2: Ka sala ki ri ke jori ene waji na ro na muro e to ndo ina do o jamru lo lo sunyai.
1: Oh oh ki sepa.
2: Daina na ko banga mon sana rondo nyo kina ona garu kunya garu rondo nyo kabisa ilabu.
1: Yes.
2: Ego na ma jo kina ruku mari ya mari.
1: Ye bae.
2: Anga sa jo garu mari lo le le la ro yu ko ra lo lo ngara.
1: Aha.
2: Na jo jo lo le garu le la en ra.
1: Eh.
2: Na jo ma sai bo kilen ku ro ro ala dar boy.
1: Aha.
2: O le sila le.
1: Oh.
2: Ole ma shere ndo ra ma bara sha o lo rigisa.
1: Aha.
2: Na jo bo kina ji wa nda ma sidai wa shabi.
1: Yes.
0: Ade gara arambe ndari
2: gini
0: tomonare ah melimu na shi nana isu ako arambe na gala gidi ndo kinaji kodi ade na suka la jure si ai akeduo nanu pia la aruma zari
1: ayan alo ayan alo
3: alase
1: oi
3: so bengrang ai
1: so boleng
3: bari yongolo ni humo
1: bala bari gire
3: Bana bari gire landa wai.
1: Ah ka jaba yimo singale aba.
3: Ari o singala baba mayolo na na ke de ngwa line.
1: Eh.
3: Mayolo ngira nga suba.
1: Mi de ngwa line ya ya go ora nga sale ra mazare.
3: Onde ga ma nta ro ya mu mai de ra umongo.
1: Eh seba.
3: Ella na na ra nga sale ra marare.
1: Hmm.
3: E ra suba ra mu no sa ga len ki sha ma ba ye ba ligi na lo mane ni kununo le muruare na ai ro mu no lorere.
1: Ara na nsi dai mara nya malipi.
3: Ashe
1: ye na jeng de jongo so ngwana lengi
3: anga sa ri jungu ya mbagu ya mwangara nado
1: ashe
3: ro ri jungu la sa de segel de ne bando mono ne nyere ne bo mama njigere wo brian de ne bo ndo mono ni aire ne bala bra la yeri sinye mero o ye yo meri sinye mero na nga brani ai
1: ehe
3: de ne bo ye yo sinye bi ande ne
1: ho
3: ro ri jungu na sinye ro pase la yela pasuare ne bo ashirika bo gina e kanisa anga kanan
1: ehe
3: na jega na roima ma se nyani gro he ko nana di anda lol dar boy meri jungu se ni nyana jega nenda ka se ko nagi ne ga rebe rebe ka je o maya ne ratio di mes tan ka sa ni jamu na gari le gwesi ai
1: ni jara
3: ai ro na se ni nya mai ro mo na ge nye enti mang musima bo gne amashuru de no wi na re de no wi ne jo mashuru ga won
1: mhm
3: na mai ro mo ndo ya ge si na ga gel de ne bo o le bo dare bo gno maya nda lo longa ra na jega dunga na mai le gwesi ai ya maya na mo na ra maya na ra
1: Kora kora la baye rodie o jabas nya na sha mashuru.
3: Kora ero a londa wai.
1: Ele dia bas nyori na sha ge ji ngai.
3: Lo jo tena lo e mashuru ya ko la hara lango jer gabri.
1: Ah ah.
3: Eh.
1: Dia ba mashuru ke baru age. Da do age baba ngai.
3: Eh ta wa la mara yo o manya dia lo ninye ana ko na ti moro higira lo mai lua.
1: Baba gidi.
3: Baba gidi.
1: Eh kora aba.
3: Eri baba ngidi nai romon seni nyanda wai meri jongo seni nyana romon olunga na lolo ile lenga rara ka jo jende jinto ima ya mberu minda yo ala sha mwe gere bo yeka
1: ima ji ya maria ba nyo sero piri ya maria bu
3: gira ya gira ka ya mumi kinto kino se yeli yo era kinto kia jongo
1: kashun de raldar gashun de ashun raldar
3: sa hiyo raldar ya mari nyo kinto yeli ya nya
1: ayase
3: ayanda masidai
4: Lelo sirwa sapo bolento lo shondo lo sain lol kiloroka enko mono erema fest 2026 gidin wele sirwa lengko mono ndari gini tomono ni obo ola pali sieta meraba gini ndari gini ngwan ola pali yo udom nkolo ngwan na ibele genye nkishu ino emu esere mare enko mono tene benki tengeno siratle biblia irola riko nile kanisa olaasani le biashara elelero ashor marei pookin osirio ele limiyieu nikigirom. Ore Remafest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus wa hookup le Jutia Entertainment etumoyu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumoyu si te laptop, tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store. Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingi nitomoni uniyake kiyake Safaricom.

0: Solo Show
1: Mayan FM Mayan FM
2: Iti atua enkigwana oramati
1: Ere mayam
2: Kidereta niki emake mba naibirta yokiro losho Iboitare olashe lengiteng Simel olesendero
3: Olesendero Olesendero Olesendero
4: Ikabisa njeri mbare wana saigira na kabudu garo Iri ngide shini olaini ngon saat Mena ya madaka ndu yara tumunuele Asho ole frang solite kurara Dankana gina yaka yule lomo lengigwana Ndako nasai Ero nagi gira newe dani lishin kati nkite shini Gira na ye magnarara eshedo ye Nkribunoro Enta yoni Yes. Ama saki grabo dukoya. Amandeba nara ayimage doi achievements nono.
5: Yes.
4: Ndwa ndeba aras. Ndeba nyasida na rolo wanda pengine dibayo bunganda yang kuriung. Tina erona nara yolo grabo rongo, ngabu rongo, ngabu rongo.
5: Wow, it's darling. Wada nara?
4: Tadwa orwa ndo rejo pongesi yasida yana. Wada kunakara. Kanyanga genyeng kitipira. Pongesi wada nani yasida yasida yana. Kanyanga yang kunakara yang kurineti. Wada nana yasida yana. Kanyanga yung kurekila ni uniform, wala nana asida yana, wala ngara training, kia wana nana ishanda, kitu kama iyo.
5: Wow, yarona haja ashenye la ngara gina swali, yaron kiti endo naji toddler level, asho erishara ni wiro rongo.
4: Grabu rongo, are, aibunga asunda.
5: Aibunga asunda. Wale na raiyo kenda shere ni uweji
4: yes.
5: Nero na kigira wa mune nga ime ya ule alorongo na gamu Ero na wale na ra percentage sabu waleng Na iyo mare
4: yes.
5: O garaje nga kia Ewe na nudetu mbaka na joki lwana de ngurup
4: yes.
5: Ewa tsabu hini kia ramu kata lwana tomo nubo na ligimbo nga tenebo Na joki wale aitero rara
4: yes.
5: Ewe nga nanu 10% Yendo kipa wakina tum
4: yes.
5: Oro mshara Robia nina tum tende wa utende Na pe kitangara ke.
4: Ndio yeye na jolo.
5: Ndio yeye na jolo. 10%.
4: Yes.
5: Na gabira ko nagara. Nemea bagare jogaira ba paingwe na ngai.
4: Yes.
5: Yero na ira kesi nya ngai. Ka kore 10% ndio kibo na dum.
4: Yes.
5: Na bagai ko nagara. Kainyo, kore na reloro tena na na lasima bana nuita ki konde be.
4: Yes.
5: Teneri trainings nalo na na nuita ki konde nyo.
4: Yes.
5: Tembene. Kore nya more kila training teni bonwang na kanyo resho ngara sha yongo de snacks na kima na sene.
4: Yes.
5: Na eruna gembe na yegaja
4: yello
5: alero ne gwaro na ora ndo ngali gende bana ro so far
4: yes.
5: Amu sida ye enele muni ore performance ne rasa de national youth festival ni ginoraba ginoraba ngiti stipend
4: yes.
5: Ni gemunga gena na ropieni poge ni gwenya nganye ngera ngilani
4: yes
5: dollar arena na ngilani giro ya ngan boy child ambao me CBO
4: yes
5: na it's a product of that performance yani Endogi ni gino roa shuar matunda yobo li gino roa
4: Yes, anone boi orishai yenra yinolo
5: Orishai yoke nolo yinolo Niki njabanga yana shino longa muera nara endoli nana gara
4: Yes
5: Ni belegenye enaba muanane mera ena organization uniform
4: Yes
5: Niki tumsiyo uniform nabu
4: Ni
5: agwero na igirajo ke boli nkwitoi
4: Yes
5: Paore ponga yini ningito Ni dimu ebonga elethuru rengai na amu Yato nagiyu niki buwene ado
4: Yes
5: Niki yusi niki asimba sapuki Yes
4: Mama ima kana yajo Rangamu randa yoleng Tara ndajua kuna kera Deba nchare chifata
5: Yes
4: Ora rama rajo emurua Ena njeri kore Ndo nejo le kwa nakir pastani Muncha wale kari kok
5: Yes
4: Ke kideba ranchara Kera dua Wangan fulani
5: Ore ndoki ya dokoya Kadyo ninyo ashwele ndangara Ndo yuo enena kera Yama yanda yanga yole
4: Yes
5: Nera rabia nkop independent. Asho, erawa lwana ula itahigi yate.
4: Yes.
5: Ura genye na sekta na engere na nguyanga jangoro nye, mara engosaka.
4: Yes.
5: Kako lashe, ure ndoki bogini sidai, na agile boshe yake,
4: yes.
5: Ormangati. Kila gini ninte ndi uje jiroi, ure wuna gara, kia amir.
4: Oh, yes, yes.
5: Niyako na itu mchallenge.
4: Emirra embisha yenye.
5: Engera emirra embisha yenye. Egera erasingara ngendoki nime yuni. Niluna mba nijo, ura amura rungani.
4: Yes.
5: Kelo nilo mba nijia gila rao.
4: Kakita shure njano, megila njano uwe
5: buona. Ure ndo uwo, ninjana irogi ya punuwa joki. Nania?
4: Mini nda hake.
5: Ure natoki mbo nga mo, yake ya natoki nyo.
4: Yes.
5: Eniado. Naga libu nyo unagara nga mwere unagara nga.
4: Yes.
5: Ura nyo ushuda nikitu mito. Kibu nwa ngera gira limuajo. Kira asaduena.
4: Yes.
5: Kira asaduena. Na ure nyengera kumona kipu ndo uwe njenejo. Kintobira nanu, ashokinta asa nanu.
4: Yes.
5: Amure ngera yei. Eraba megure elutuwa nkewari.
4: Yes.
5: Nemegura api sir. Alora rangoriri kigurari nemera nyo maana
4: yes
5: era ore lotu engerai na lotu akuna poe mini kingira ajo ninye lotu anyok
4: yes
5: aje yolo sinenye be mirogini akwenikiri ya lotu na gore nge ndoiwo
4: yes
5: 100% ore sie engumo yole gwanak

0: mikiyolo na tidia alondo na lazima tasa vya boni nye bila bondo kiringa mengi anmejua ljeku nje alta sara boni joki ni kira baka ame ana kiri she ana rum rana ana yoni kwa birika nyake abaka na yoni
1: kito abaka ali
0: kira baka ali kana yeye birika nyake
1: aria kwa kwa magira shumi
0: mara amra iseri joki alodu sasa nenyi ano long musima rasa ikeshi joki alodu nje kwa yana alodu asa ikeshi hich aini kai go amele yoku nikajani joki rasa dinyele she gulai amju di mebangala
1: kanyo di
0: basu seri duo kolo mon
1: kanyo di kai di arabongo amju di madola na
0: ole mere na rabongo emme fado belo duo ratu na ju mere na rabongo meta ke wo dolda sai lorunga ndeti
1: kore lo shegut dolda yi lo shegut en
0: asi yoki ole amade ona gishu kinu lo shegut asho na ini amo lo shegut kengiro kai doi ai kuna ngisho ye nego Hala yor moru ngelor nyanga
1: ngelor ngolon ayi
0: ora ti aga bor ngolon aldu ne nolon gaja nolon ngenge ngaye ne ko tabala ye manono mingi ngora ye ngishwan ashweri ndo ndu ti na gishuri dialo
1: ne wure ne ne ru lo rol jegur medangi
0: ne wude ne mer na lo moru le ginga e jeni nganda ayo
1: ame moru na gelor welo itu
0: ena ora langa lo moru
1: mere ne lo ran nan
0: ne ji ora nan constant aish Oye, oh yeah. Ewo ranga egra nyonga mewa ashara yes. Ngare babite. Ero nyi debo ala sa dozo ginyo. Yo moro ngego, ro hieni ngoko. Agira nandai. Nelo nyanda aji sabok.
1: Nelo pelo nyala.
0: Yo na ora nanu.
1: Vela engeng.
0: Gere janga yana yok subui. Asi. Oi ne nyamalu ne ntwasat. Ero ejo ngi kelotu asheme lotu.
1: Yes.
0: Oye nenya malu te entasat
1: nejiro duonye shopping eloito na ninye na azorbene
0: ne piripiri ganya ke nejo rara nda amangirira nyo shio me kwedi ginyo aldasat ne yake nolom nejo kalda wala joki kanu delo rule shoku duo pa yolo duo kweli ne gila aldasat pa madi duo na kanu delo tolto ngani ne joki aji aka doi wala kepi tolto ngonye ngino no kinji
1: nolom
0: erabawa nolom erabawa Nasi ganda sir, rafa gua rafa yang kenal dua kaja, asyik terbabit. Eh, pernah kita serian, mungkin ada dia serian yang dah lupi. Orang yang dah lalu kuni, orang serian yang bagi nama langkah naji sabu dua jual dasar mulai bebau, ni dah doyo beresha.
1: Orang si dia bagi ni, ye, apa orang ini bunur loy guru loy bunur guru kaji.
0: Kau orang kaya, ni yang orang kasih ya.
1: As, mian, anak muda ye minyin.
0: As. Na bodu anana sharangai age shar sade ni nyaho rado me bunga yangai lo nyamu meri ne seriani
1: e me yolo nyene na age gira kifa ne shed
0: me yolo dana ke loito tene me loito me dana isimu yo shajo marira isere na sia ye shopping kaya gati juma mus me yolo ne go bunga simu ine oina lawa jo kai wash na aja
1: ka wash dia jira
0: ama na no hena simu ganyajo kama kaendelea sharku lo babira no rubiani nyare da besho ama na sharwa ba gala lo shor babit lo rubiani so nenya maluri antangili ne joki antangai ma do kanyu kore di shida
1: ro ro dei
0: ne joki atale pia mo ne no sake ngai ne ko mayo le shoku de no lo lo re ne melo na ngishu na ndo kaya ore meri ojo gura yala ga jo material de sabulin ne joki ngai ore de ningo yara bala ye story Mbedi ya ndayo ni ilara mjima mwesi neno olo Taba lana shopping ngarai sire Ni bolo ya ngishu Nile nda ni naishu di ayo ni ya ime homa Mbozo na ya nji di ayo ni ime homa ndokiri Alafu ni ingaja Shup ni kipo yu kaji
1: Shopping
0: Ni kipo yu shopping Njoki yanga kende ba didil
1: Na umma bayi
0: Nore dana beri asinyo ngi isho Ashuru sulu isho Na agiru manjero bia niyako loba peti
1: Peru maenya na elegi mojino okea njere maeso ngayi
0: meri ni nyaldele kai sabu
1: minye ne yolo wajo
0: osiwe ya gira osho yankai
1: ooo
0: asi shia nere pera wapit nere beri reseri ya ni asi nilu rungiro kadake na idi aji hey nintaka jore gira ya orifila na gira yang kete presha shumata keja kormuri bela kenya saa sita ya turu ya antasat enna keningisho meji koji saa tisa Etuwele ndani nkote.
1: Eno ikata na njogoni naru eturu nendrasat.
0: Etuwele ndani nkote. Asi, wele saato mwono mwono mwono mwono mwono. Nakisoko.
1: Kesa ajadijo yoro.
0: Madoi, kesa ajadijo.

tierra. Nada va a agarrar tu aquí. Por el hielo.

Maria Mua.

0: Mayan FM.
1: Begani tomon?
2: Ninjago ngor bosh sa kumi na moja.
1: Iki shugunya nage packaging round ya mwisho round ya nne.
2: Nata shui ya so lengi yola joko mporusha ngo lengi jumaine. Nidheru siya ya, nidheru saa ya kwet.
1: Nidheru saa ya kwet.
2: Kago ore January. Na keti vile na manali kidogo. Kage! Ore edi form na tiene. Eva nage bitu mia nage nko shola.
1: Yes. Kwa raka raka sana.
2: Jika tobe lali mba mwere nilo wembe nena iti ina inare nisha. Na ini nisida ibuana. So kupata kuna pesa ite leleki.
1: Yes. Bagi di nyana iyo nidung orkarasha mwe bagi neti arusi na igu. Lajo gira ya magiana di mama narudungo na orkarasha tresha tarifapiti. Mekio lajo oroshive meyu wele nilo na aji irada ya mama. Nemeyu orpa yalino nilo njereni na ijuana.
2: Ho.
1: Ne yola ajo ebagi na mere we ninde manuria na oshola na adungi kwa karasha.
2: Ho.
1: Mirumi norba piti.
2: Pi.
1: Niki watiki inosia sangililia. Pela unaduwa kilani.
2: Inosia kayuyu.
1: Pethon.
2: Oh.
1: Ufanya nini?
2: Ndi ukai.
1: Ndi ukai. Hame yu na aduwa genye nilo.
2: Olai nini ngonigele leki. Ure niki nko.
1: Yes.
2: Tesira ye resimu noteine. Tesira star.
1: Niki rejona ajara na kabambe yata. Hapa na yare nasimu sapu.
2: Ho.
1: Bora merage ya rasta. Are are. Ormosori hash. Kama simu yako ora eba gere simu none namba ni hilo ligirio yetine.
2: Ni vyo.
1: Nishu. Ni yare ngiri 20 bob. Mpaka nage salasini te mpesa. Na hindi mnaga ikona aja.
2: Hindi maga arajenga nage ngiri kabisa.
1: Yes, anoro siya na bahati.
2: Na dumiro. 220 hash. Tesi rasta. Are. Are ormosori hash. Nijage?
1: Tudumwe nkikapu nabo, tiyadwa nkikapu ni nara, imiet na hati niweji. Basi, naende mnage anoro.

0: rokio lomon o singolidini sidan ni kishorol tao.
1: Intire nga yu tia duengi di sheni nambari nabo. Mayen FM, inamu ombo inti na apishana, ewangan orosho.
2: Mayen